0: Sapa
1: tuwa rin kay niya ang bisyo sa buwan to na ya ba sem
2: ya
3: dapat turi melakang kita o kem nak panjai
1: mali melakang kedua sem
3: no nin tuwa ko dia ora sibo
1: ni kudi dia
3: turi tuwa. Oke ha. Oke, sama-sama belagu au, sapa nama belagu.
1: Oke, ibi anda pulai ka. Gasak berujang WFM.
3: Au.
1: Suah dia.